0: pirmi niang ko. Eh, salang-salang. Dako ka na si boys ko, nabaya ka kiw ko. Ang sa pirmi niang. Eh, ang kaya tiyan na tapos yung mini. Ibo na si kwa, dan ang ngir nga. Eh,
1: mati nga.
0: Bilo, bebe, tibo, bebe.

soto yuto. Negari katingal subur, nanging ora makmur. Emak ora ripah, karto ora toto. Opo meneh harjo, wauto. Naliko semono negari ngasti.